0: trip one or yay as trip two. Aya tapin waking kai. O takantani nga pangkana bubong aroy o inapundrang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawatine ina nome peso o pun kiribe sepanin. Digi, ni kawaririkian o tanakin depa o pun kawaririkian nepe kapong anakin depa.
1: Ay pun ko kong urara nabe kunang darap. O tayo ako kunan ka para para patira ko kurun strip one o strip two. Patira roin oin tapeya.
0: Apun nan me yang strip one kan ipun tapi me katian sola piano si bukin karikian to korokora ketis e segmentai. Sola piano sai kai aki atin kai pondiki takawaya po. Makoron takarikina kai yo e manenagi men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the infat ki the tautera New Zealand the SCFO ai pun nam tautera ni kiribes. Strip two kan ne ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip one men kasian to korokora mentai ari ina kare kime nana sola piano ai ina menga katia kitai itandio DMGC ibeso atu wana na pe mai bokon tapen strip two pun katian poan is ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapirakin teisia takatinua pun karokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon saas ibukin na ka ginika ai ka hawarangan o yei na pato wana may pokon noin tapin strip 2 eh po pato yon kameno wakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kameo wakin tirakai kitiene yantare mentis o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katameroa meon tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenoa metanuin tiepe mentia pepe Kitiabus. Makorona kanna yo are emanena ki mente Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o ponte tautega ni kiripes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin ti PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
2: S.
0: Give me the letter T.
2: T.
0: Give me the letter S.
2: S.
0: Give me the letter P.
2: P.
0: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
3: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP bunto wala na karikilang tautek ene na yan na natararuwa de mise ndeita kime de BUB awai na patarik tabewa na ron de Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime de World Bank de maise na mani at de primer wewa de milion de mani na Amerika
3: o kante yo kani tira ni tagi de nami karikilak yan
1: neiko ang tatawa ng kiyang inakangapun na kaya de bagi account ang natagi de STSP pun karikilang katanerwan o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din niya yon South Tarawa. Puto kakiya tanim makuri din anon day day o karikiragyan ay ako na ba yon katimetuan roiroin ro. O ay timmakuri me communities ibukin ipitakin o katimetuan tiyanwa ni kakaisak ibukin timmayang maroy teisak o timerurong.
3: Iwaran, yae na yung rapa jarang ni mea tataroy. O kunani ni kaparapara payawa makuron na ni karikiragyan.
4: Wawa makuron ta karikiragyan patungwan na pun katumen na usa kiaswa intume metemeng siwa network. Katian rogi ay kapo yan na usa mga katumen na usa ikay na kun natatumeng siwa line. Taka wawa katiakin rogi ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan dinia.
0: O ya kawa ay atakit na kita mi karikiragyan.
1: Kawai kata ke jenak di STSB pun penso pairi ki tigini peu nani kai tiore ke wis apero o wai tiana no kosmi
0: ngai ani ngai ang ngai pendang ko kongra o ka tira makuria ya wa kin kai yan di STSB
1: eti me to ang kai no ma ki to no pai na kontini pui ano komuno toile de kiribes housing cooperation yon peso kaisa kan de main si one network e wa kin na tang kai yon bigeni peu ene manga deita ki na ko pairi o peso insan bigeni peu Yesa na pengkai men bubong aroy onsan ka ukwa kite wash demonstration moto di KIT peso bukin tiyang arayray na koya tiyan di KIT yon kokokorun tinan sanitation systems. Yawa kina pengkai di sanitation pilots ke katiyan rogin kakatay ay kakokokor ay katibuy metinua maisiya ake na katiya kina pe yon apero.
0: Tibubusi na koy mi kain South Tarawa. Kota mi pouto kana kon na mikarikira ke at STSP ibukin waya kinan o katime tuan te meuroi te mi ngoroi o te merurung
1: katime duai roi rin rog akiasan katia gyan te STSP wa ke yon na daga waya ni katia taralwas wan te meuri o te isak inano na mitain ka bonganai rog ai ka bo wai kai paina te dobe pe me te tobon taina karena koi mengen amrok de green pack kapongana si teran o te toilet paper ibukin te flush taina taralwai rog ai kai narun na pon noi pai di bosini urwak ndeta ya wa yakwa rabis emena ile ligin de bdc jss na bisin de mektaun kwa ni kawai ara facebook page at the south tarawa sanitation project ora namba e 7402619 2 kambesin raba osna benin de groina non wikin ta

Kono mauri, rongrong men panan kiripa siro ngai pi ko pingi. Ya karina nura raki tawana taka nana compound jo nora ki kei atai tapte we meang pakanta intepong kwananua. Eri po sinak meiroun ari enora taka ngangai upa ya kongwa ki rou ya nes noko nai jo nora ki yei taura raki. Mangayari ya nakona pen nora taura raki iyo antakupa erangin kurakura. Ntero ari erota kina pati utana ta puenta katiti ari puenta kawain nakonako. Ndetai ya te pime wanua ya ite menisi mwini te wanua nte muan tairiki. Eta kure kita wayo pa taka yo e pun pus on kakamene naki na pantyo nora ki kakei. Nga naane tuwe konan kamatoa ki pa ya kangandiki te urara keyo. Ya kamatoa ki menna nobis te peristens pa yei ya nawaki bukinda nakaki pe drone. Narun tapiwa kawa ika kawa nako beso au tarawati inainano inanun tayan tayin dungaan na nakapuy maisiwa nilikini inamata kiribas. Ya kawring to abisa iyo nako ya kain onwa ki awakan ma beso complex au ampo ntaye ka mentepong ngay ayta konopong rena karawaki beso ni mua mentewa onwa nda pakantay ni karuko tewati pimewa nda nunganapong. Te mwanipong te pima tenua yei pangin turai mentawa ni mewa. Nta karangaina ni karakua tewa uwa nta pakantai. Awa yi nta kawapong te pima uwa nturai yari na karawa kiampo. Mentawa ni mewa. Nta karangaina ni karakua tewa isiwa nta tairiki. Apondiai kain kawa ikai nipaina tatauroi. Nta ui raruaya mentapo ake anaka kipeaki ya itayen drone. Rongrongon tepeke, yasa disa katairaki anapa kapakaki nita tau tehkan kwa yon pisi. George Spade nimetei ya tokoraki aki asan kurakura ya kamangona kon tau teka. Pa ariai nikaparai ya pure. Disa bukina kinapan kwa yu ari ya parapara, ya kaparapara na yong pa. Ki ya kaparapara na yong ibukin kinaki ya kain tepe awan tau pa tokoraki aki itaukei. Hapon riai naki kasinani kuwaki. Hapon suspect in koropoki na kontirapata ete Fiji's Constitutional Review Commission nte wike yo imuyin kapanenu wapu imea wa tiririki nda karapus. Imuyin katirakia nda kamango au kapakaki nda uteaka nda tiririki wa watanga. Hapon nikira na yonga yo na kontipano nda kabong ayanakuwa on. Nikurakura kutia ntetua ya meongatapu teririki wawa tangati pui metenunga irona. Antaku pa kata urawa nteru nikameno meno hiria inipuutaki. Yesa na President Stepe Palau Serencio Webbs Jr. Nikametoa nteekina pa ape ya kiapupura. Yapo ndia ini makuri ni meruro mangaiye ipokin katokaki nitaka yangatua nteru nreitaki. Nikawaririke taka ngamen pae nipuakai kama kuroiroi. Hayo panana ria kana kwa imuin karawan nana kakata isaina nana kapaka misaira ri ekaroi enteono ntepetepe ki meimeia ki nte mwanupong. Ma etaku Beijing pa anakakata yeyo epondrinano ntetua narun naki asa napanika akaroi ya ape ya kitapewa o nakia tepe ya santake tena. Etaku webs nakondeirion nusiran pa anatapia yang ape na nanawagi saina yo. Epon kataratara yei pa teraron na pena nikaroi reita ki me peireika arinanun tees sa otu kwaua na koi arona inanun tepetepeke. Esa ni vichini Rafinach ari erang ni popoutoka tepe prince indinia kinkai pa te presidensi apou imuini karawan te rinerinen takabong o nikurakura yei takauntaka meiroja takuraki. Aki akain at kaitara, nroon aki may akain tatauteaka kiti pro-France. Nta yung terinerini, hari karawak nungapi may wanungan tun yon makro nung karitone yan kapani. Ya tipin ako yay vechini na namay sa wapi may wanungan men may siya taan rinerini. Ay, nime ngawon may man tayin na nakapuwi tamanepen may watapuy kikain. Kaitarana ay Dominic Foggi. Hari erang ni kaitara prince on tangira te inoamata men haya paati ya te kanaki for all.
Ya, karakia te mais, hea wopi mea noa. Rorun na napa, esa te te inumane a wopi mea noa anaririki ni meau yon nengiren ni karikaki. Ni kasikaki au ni kapuriaki nga i muin karamakinana ni irekirike mea metin te satei nkua a te minister napa, ai Anne Widdecombe. Ya kama toaki me iroi a policeman mena makoran te bai a Devon a Cornwall, pa te wai pun kain buritan noi mainaina. Hari e kawakina ki kai ntakara buisi ntakana me punga enako. Rapatan te sati nkua ayua e sipi me wanua na diriki e kunea ki rou ya policeman. Me ikua kina airangi ni kakaya ki ni muengana ya toa makoro ntakawa ayata muo i Devon. Ntetai ya wapui te minis. Nako ntewa te pime uwa ntawanoon te kapung. Hakea irekireke ntakanganga airiki nako nte sati ya yu mea te waki nkakamarua. Imuin karawan na nakakaede ko takin praise mani ke kei mea ponia ite pai hari eakari kayo na konde sa teing kwa yai. Hau, esa unguna kon meunga men kurakuran teang poka hari eriki yon piripin siringie tangaun mani men naamatan teono hari mei mei yaki. Teang poka yo pon de typhoon bavi hari pon teang poka hari katautawaki pairosi onon tapu. Aika mais, hari epondiki men merawan di pitipiki o numuan kaina ta Taiwan. Epon kandan ngagi, nepangkai pakan takarau e kura-kura yon Taiwan mei meyaki, o te onun meiniku. O nkulana pa nrotaki apan sepan na kita piua, imain mga rotakin meyaki meiniku nsaina na kun takonubung. Rungurung, men banan kiribasi.

menamtapane kong ora meyei sena kapene ari kite tong ora ironi yere ne kang weme fo pi kwaya me kuna yana pe pukin kan wan nam kata wanu imaine sabakin kana koi kata nwata akia tauroi pukin tong oram te tawana weyo

0: men de to korana pe ne kar ko iran nara tain kai ai wa pui me wo de menes na kon to wana a senang taurain kana ko ikatan mata ta kauring yon takarau ke takarau ta kauring karinan nampa to wana a me to antiang ta kauring nampa tenua yai ka tau tawan de takarau ya kora kora are na kunan ro ta jaono ni kire pes me pana pe ya kabur ngaki te pota no me tapa ena paina te tau roin taina ko a yai na pa ka tau tawan me tuan tiang ipakin jaono ni kire pes me pana pe tikin na no ke aro ta ke enta yan nang ni karau ai ka kora kora men ka kanwa a kabur ngaki kai na no ai kai ni paina te tau roi te tokoi ka nga nga ke na kunan ro ta kiai tawan kanwan te pong ipakin jaono ni kire pes me pana pe are ka tau ro waki ni pon no wa ke karang ai nai pukin ngai nan te pong ai yuta ko no pong te pi me to wanan surai wo wa te nga wa pi ma no wa an ka pong ana ke ni ka ro ko te wa no wa te pagam tai te pa yari ki ete me to te nang puaka te draft n se ku yan ta no ni ki de pas men ro ta ngin ta no yo a pa na pen to wanan ngin taran ta no ni ki de pas te nge me to ta u me me ye ki me yo na ko me yo ni pi ri na no wa na kon te pi ma no wa te not ena konan to gare merenan tai tari ene merepu ane puaka tarani makin te tangaina ayo na wanangina ngon ka karau taran te tai rike na wanangina ngon karau e pon tau tapa ta peuwa tarani merake ya pe yang tarawa mayana ena wanangina ngon karau e pon tau tapa ta peuwa ana konan kora kora de merenan tai tari ke taran te tai rike na wanangina ngon karau e pon tau tapa ta peuwa Kuria ranuka be meme ena wanangina ngon karau e pon taun ta pata peuwa ena konan kora kora di merenan tai tarante tai di kena wanangina ngon karau e pon tau ta pata peuwa tarando no usta pito uya peru ane konau ena wanangina ngon karau e pon tau ta pata peuwa tarante tai di kena wanangina tau tana ane karau e pepete ta pata peuwa tarando no usta pito uya peru ane konau ena wananginan ngon karau e pon taun ta pata peuwa taran tai riki ena wananginan tau tana ni karau e pe pe ten ta pata peuwa taran no to ata mena warure ena wananginan tau tana ni karau e pon taun ta pata peuwa taran tai riki ena wananginan tau tana na pe awan karau e pe pe ten ta pata peuwa pa na pe tiang e ya pe pe te ani me to atau me me ye ki me inu kuni pirina ni meuwa na kon te pi me ni meo de noch ena konan to kar mere nan tai tari ene merepu. Tangai na iyo na wanangi nang wani kakarau a taran te tai riki. Ena roi si takarau e pepe ten ta pata peuwa. Kawain na makaina. Ai tenua te pong imuin te isi pong inano. Oi ka tau tauan tira mati ya pusip kin kiri pes me pahana pe. Eka antani ngagi pa ayah tapi ni apus tari ngkai. Eka antani ngagi on roko roin dietana e wawa te semari to wana wawa te mita. Isu wa te minisi minu wawa na kon te tetan me on tai ei. Tierang kan nari mui na tenu wa te minisi minu anu wa na kon te tai riki. Te rinano te wana te semare te wana au wa te mita. Au ane riki ta wani kanon te pong ari aka tau rawaki. Men na opisin ta wani kanon te pong ari piesu. Au aika yara katan wata. Ami pingku nika nika ino ameta. Nta kona pong ayu wa te pime te wana nsurai. Wanga wa pima ono wa. Raun te wana na kon na uwa, wapupua, wapupua, wapupua, au wapupua. Ana free ticket, nimeapupua, nimeapupua, nimeapupua, au nimeawa te ngā. Pona, nimeawa te tāra. Games te wa nimeawa, au te rauni te ra nimeawa te pakantai. E tauroina pe te peo mei pieso na ko pondiki, puota, au te maiku, imuien te raun. Te tapata kostea ka maniepe, muiengan te tamne i eroirei, Pierce the Parish. Ke Peso Parish. Oh, takatan mo tayo bukini kaki pekin the drone nuikin takay nometa. Nakoye te potan nometa yon tarawa tayo inay na nome peso. Kam na pene ni Meuri ina nung dungan na nakapi merisua ntirikini nometa pere kiripes. Sikan katan mo tayo ikay payaya rawaki bukini kaki pekin the drone nono ika anamene ana mane via ki kai ina non tain dungan ana ka pi mei su on di ka pera ki de pes ai kai bong me tai bu kin ka ki pen ara drone ta kan me pong me te pui nan su rai wanga wa pi mono wa mentiawate pui meto wanan te inga pong ni karo kuat yawane meawan te pakantai. Te tapo te sport complex playground. Te kona pong ke te pongeye te pi meto wanan surai wanga wapi maanowa. Mentiawanowa te montai diki ni karo kuat yawate pi meawowa te tawanow. Te mwani pong te pi metenuan surai wanga wapi maanowa. Mentiawane meawa. Ni karangaina ni karo kuat yawowa. Pakana kontai kemain te tekarangaina. Tetapo, nah kaparapure, temanipong ngatepi metenuan surai wawa tanga wapi maanowa mentiawane meawan tekarangaina, ikarokot jawa wawan tepakantai. Tetapo, te sport complex lakon side public road, nanon temere. Takawapong ngatepi meisuan surai wanga wapi maanowa, mentiawane meawan ikarangaina nikarokot jawa isuwa tetairiki. Tetapo te tropic kasa yampo. Ipukin tutukwan ka nga ngay ka aki ka antani nga aki. O sa pupusia mi pupuoki. Tepotan na ome tantawi darua mi me arawa meta. Are enakakipe drone. Kampe senda pa o enatikiro ayana. Arakapi me isu wandiriki. Awane meron toko mete ipukin takay na ome ta.
1: Kampanya ayana trading. Osiko ng design kung kaya niya kaya nako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the badge schools, the non-locos, signboards, poster printing. Yaya na para sa kaya naroon paida. Ibigin tinani ka, depo-depo tinani pas, tinani truck. Osiko na naba nagarawa. The king, ibigin takawbi matuwan. Ayana trading, yaya na para comment. Siko na nagaroy, tinani dress. Suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa apuni mais kurkuridiki. Iranikin nila services sa ikan ni, o yaine para workshop, and trading. Asko na nabani koroi, nako amika, repairing, o taka service. Yaine para metro work, asko na nakoroi, tiran kausway, takatas, the brick mouth, the tank stand, taka in open, awa itaka in katoka. Asko na nabani wiring service, o yaine pa, arakapin target construction. Idarikin na resevese sa ikan ni, o yay na pa, arkaibu ke, ay kaasko na na pa ni pupuogin ako imi, ang kami yake kamkan ka na ko, yami kako na kupuogin.
2: Ay kayaran na arkaibu ke, apitinua, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii, LC Lady, ito ini merawa. Ayong kan ni, kawain na arkaibu ke, erong teitira may yaki, nunga, away teitira niyang. Leitagin ako ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana, wawanowa, towana, wawanowa, ke, email na kon, gm@annanjk.com
1: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

0: Calvai, Calvai. Quiere que, quiere que.
1: Au mai goro matera.
2: Ni ma tafu me suo ndi ki ni no mata apera e tangira ki rora e ki de best. Te kaora io are e kata uro o ki mendana mi pēroa the Stakeholder and Community Engagement Task Force men de POV ndona ki me ana projects ai ka te nua. Ai ka te South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kaora ayo e na puputo yondu. And the services to POB me and a project I kai.
3: Si te pong ako katayi ako ako nang kain karikam token online si men kapong anan na bisa kat.
4: Yaa ako kwa wani yaa ako nang kain koro yon na phone. Sirawata pampam TikTok ro negi.
3: Kuirani ko ko ira ini bibit yon tabi karawana. Kana ko pog yaa ako reita ki nakon ti BUP na yan ang 344 to free line. Ko reita ki kayo yaa pundi ka na bia buka. Ira ini basic. Si te bayan ko nang kain namin yung pundi internet o ti bisa kat.
4: Yeah, ya pun nang bibit diri kian, aku ada nak nak oki, awak aku ada beri tak ada irai nari, awak ya pun topa pun nih nak tak jadi kain nanu ya, sekarang aina, tebakan tay, tetawanu, tebakan aku tay, aja weyo BUB, aku pun sakit jawab macam kau,
3: yaman, ayane, yaman man, toko ni nan mienga, nan makuri kia aku nak nak oki, aku nan kapuan token anytime, si kakawa di pena ya yang internet awam bisa kat.
4: Yeah, ya pun nang kancuai dia kaya, bayar pun nang save dia yau time.
3: Bayar kincai, yang nang bibit yang kaya raya nak customer di BUB bukan kapuan di token. Osa kisinga ya, ni me pun dangin tapi on tatau roy tay nak.
2: Nakuya ala customers nak di POB ake akapungan ada prepaid meter. Ama ako nang kai ni kapoy ami tokens online si men kapungan ada mi Visa card. IPC, Imeno, or the Tauroi Ntaina. Kauwa on our website, POB, at www.pub.com.ki or nakon, the customer portal, ibukine. Yeyam karanga, kupus, kupuero, emet yambawa. Data kinakoyra, no one demakuri yon, the number at 444 ibukinu program. Kamkona naba nori, updates or official information yon on our website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Imanena kita karikira ke menana banken karikira ke asa ke te ATP banken ke anarta ke te World Bank awaipon naratal te agani kiripes. Teran pon te mail ke water is life pon ingaya an ta karikira ke ay.
1: Pon ta kanga nga yon sal tarawa pun kainanon teran nimoy e isa ke oyenano. Are ke nimera men naramani pa tangken karaw o men store.
2: Wotan bibitakin kanuan bong naron kurokuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisek. Ndona ki meani, tarakin de service si bukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua jenobai.
0: Ena bebe dereken tiran eisek, eta uruain taina ho omen menomen bibitakin kanuan bongiro ya kan saaf tarawa me beson san takarikira ki ei.
1: Aikai da bewa kanuan takarikira ki ei. Towana, katien mwa misiin nororan naika abubura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin knows in Kapani, may Pipun run like a po, in a waka yo, in an untiririke.
1: Then one, the son of PV farm, a yore in a book of BUB in Karikia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Nonoran Naikai, and Makuriaki round the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katima tuan roire in the water reserve for ipondik. E taki rumi the potom no meta pa ara water reserve e pontima tuan ka pongana ki on katima tuan ki roire ina e bukin ka pongana ki na.
0: Ayare nan ka kawa kana ikare ke pete potom no meta nan ta kare kira ki ayo inanan na yatai no aki ni ka gene ipai pun dan nai ka po wai kai. Wasan na taro ngoron ta kare kira ki na wota teise isa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari kena at the strip ponte wana takarikira ki yon tis a sakimentai ari ikatiaki pa ina katemerwa aronda na waki me ana makuri de PUB yon tis wo wa makoron takarikira ki yo pa yai a strip 1 or yai a strip 2 ay atapin waki kai o takantani nga pangana bubong roy o ina pundrang karikia tipitaki me tetemerwa na kontara watine ina no me peso o pun kiribese panin digi ni ka wari ken otanakin de pa o pun ka wari ken nape kaponga nakin de pa
1: ay bun ko khongurara nape kunang dara pa o te yo ko kunan ka para para pa dira ko kurun strip 1 or strip 2 Patra roin oin tapeya.
2: Apun nan me yang strip one kan ni. Apun tapi me katian solar panel si bukin karikian tu korakora ke tis eh segmentai. Solar panel si kai aki ating kai pun digi. Takawaya apo. Makoron takarikira kai yo. Emane lagi men the Asian Development Bank ke the bank in NASA the MFAT ke the Tautera New Zealand the SCFO. Apun nam Tautera ni kiribes. Strip 2 ngan na ngaya are ya karabe pe hari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai are ina kare kei men na sola piano ai ina nga katia gitar itandio DMGC ibeso o to wana na be mai bokon tapen strip 2 pon katian po wanis ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin teisia takatinua pon karokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon sas ibukin na ka ginika ai kai awara ngani o ye na peto wana me pokon no intapen strip 2 e popoto yon kameno wakin metan win tiepe ke the coastal protection tapena yo ari ina tapi me kameo wakin tirakai kitien ya antare mentis o ayo ari ina kunana pe ni popogi ni katameroa meo tika me anota panin o ni kunana pe ni kameno metan win tiepe men tiye pepe ke tiye bus. Makorona ganda yo ari emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kiripes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakam makuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin te PUB ipeso na wanta makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP bunto wala na karikira ng tawter, ane na yana na tararua de mise, data ke med BUB, awa irapatarik tabewa na ron the Ministry of Finance and Economic Development, men manene ke med the World Bank, the mise na mane at the primer wewa the million, the mane na Amerika.
4: O kante yung kani, tira ni tagi din na karikira ke an?
1: Naiko, ang tatawan ang kiyang, inakangapun na ke the bagi account, ang tagi din the STSP pun karikian, katameruan, o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya yon sa Tarawa. Uto kakia tani makuri jinanon deirei okari kirakian ayakona pa yon kati metuan roiro indro. Awa item makuri me communities ibukin ipitakin okati metuan tianu anika kaisa ibukin temuyang roi teisak o temerudu.
4: Iwaran, yae na indrapa jerang ni metata roi.
0: Wawa makoron tanga dikira kiai, patong wana pun katemen nausa kia swa intome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yang nausa, mga katemen nausa ikay na kon na metemen siwa line. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yang aus o communities ni kawai ka asan tine.
2: O ya kawa, ay atakitin na kita mikirikira kiai.
1: Kawai ka atakitin na kita STSB. Pun peso payri ki begini peo nani kai jorere ke wis adara o wai te nana kosui
2: ngai ani ngai ak nai pun dang ko ngora o ha tera makuri ya wa kin kai yan de STSP
1: eti me to ngai nu agi tono pai na kon tene bui ano komi uno toile de kiripes of sing cooperation yon peso kaisa kan de main siwa network e wa kin na tang kai yon begini peo ene manga deita ke na ko payri o peso insan begini peo Yesa na pengkai men bubong roi onsan ka kwa kite wash demonstration moto de KIT peso bukin tianga reire na ko ya tain de KIT yon ko ko run tenan sanitation systems ya

那个呀，阿老师，美容他们呐，哎，得弄个。kata pewa. Awa na usu meron sinana e ramen kesu utara ni teru. O nasina aika tekinari. Tekinari kapeki o sip awa isipuna tapay ka ako kokoro. Sikonsa metena no kawaki payama sirawa na itiairo tenungkai ntepongeyai. Tapi metawa nan surai uwa tanga uwa pi monowa. Pukini metena ia pun kuru arakina. Awane meiro ya nasina tewan nang puputei dapatana mina yan tenun nanaus tewan nang puputei. Awayu idiana tokunari atangiraki ni meria uyan terotario.

0: fast.
1: Si woga de tara ako na kuri ni kapungan at ipororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kuna, minta ni si menjeo te buina te tahiriki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta to wana woga ke te poki ibukin kari na kim te pororoi. De tata riek kapungan aki na pene tainan jawa awan takara ngayna.
0: Ori asta to wana woga ke te poki ibukin kari na te pororoi. De tata riek kapungan aki na pene tainan jawa awan takara ngayna.
2: Yay kay ngayon siwa! Nako yan!
0: Ata aras baswa di kanuam. Oriasta tua na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ja, ai bu na ke kon ana kana se de tua de phone
2: ne. Ringa ba wo de phone. Ya di kon ana teria ana ngai bu kim poki ignas.
0: Ya kupe.
2: Bu kim to nem na wo de phone dai na ko. Ya na se na de kupe. Don't recharge me. All the secret, kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Bubusi yam ko pek. Ke kanu agi nam telepon na iru yam mutu. Aro rom na ke pona.
1: Ya, o ira wa tei kana ko agi na ngoro.
2: Ni na pui te tei bukini kana ko nam ngoro ngoro. Ni ka to tuko na nam kaina.
1: Ya kan to wa mua. Ko pun wa wa.
2: Ya kan na nga uringa. Oresta. Awa awa awa the boss.
0: Whip chopper.
1: Ay, mga te whip chopper. Ba, mga te rang ante whip chopper.
0: To whip chopper po nam dal chopper. Ay ko tangiria. Kien nam tapo are ko mena ye. Yang ni pesi.
1: Ya, ko pun wa wa ne ke.
0: Ibukin tiki po kam kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon chopper, oriya nam pan telepon ki ana nam pan telepon rom dinia amais o nakon be.
1: Ito roing day wa pime awa sia wa inano ni suwa te pon.
2: Kanoy kon kai. Apo na tinatuan rin tek. Inano na na sinas, Vodafone.

top specific top of specific top of tinutun tayo na kontum and ron memkorati o ay nakangaron si karinang kay kamlantay ang terbo ng bayonic investment top up online top up online top up online menta po na kong John Mappin na ron Australia New Zealand Fiji awa may siriki etabe ebaisi o menimel roy tatayang kay o na kong tiling kay www.specificislandtopup.com/shop/top up what a phone kiribati.

0: Kasi pasan na pendong rate. Tukuran na irong titake me ako na island in the sun. O yun, panang Mewri FM 89.9. Tapos na rate minisin kaya ya poro ay wawa. Ayuri ki ikapanin ko akan narakatan mo tani pingko. Kami pingko ni kayo na meta. Ntipo nito ko na po ngayo. Tapos metawan ang suray wawa tanga wapi manawa. Taun tawan na kondawa wapupua, wapupua, wapupua, aw wapupua. Ana free ticket ni me popua ni me popua ni me popua a ni me watanga pona ni me watetara te kem sana na hotawa ni me awa a terauni teran ni me awa te pagantai eta uroi na pete pio me pies na ko pontiki puota a tamai i mo interaun te tapo ta hoste ka mania pe me ngan te tam ne eroi dei pies the parish
1: Accessories promotion.
2: Ay, mga tigaran lang na. Ay, mas lang nila, no? Ang water po.
3: Never let you go!
4: But he won't bow tanks, solar charges, kiam phone cases, so what are you? At ang roin kayo naroon ipain water phones.
2: Kaya rin ako na yun. Ang roro pa yun akong telephone naroon the power plant, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin.
1: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, or my guri guri.
2: Sige rin.
1: Sa pwede ka school, nangan Vodafone, kaya kang mukhaan na nga iya.
2: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigyan na daw, ipay tiki, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: ma kuri ya kiane ni ma kuri experience me atwa ide ke ya qualifications ayo na ke tewana nemi men CCE office ke continuing and community education eku kuri CCE ni busimaya te ya ke akan koroy ya courses ama iskuri kuri mai sinna ya courses ari akunan koroy buki min ka tane kami ake atwa ide ke ami ma kuri
1: ai kai requirements ke baya kai nan ma ki ibukin chakarin den ibung ne pun academic results ke am we our reference ibuke ta na ma kuri
2: o dira ya pun tau ko tai tau tau an tai ba mina o ena po ben kana ya inte ka wo wan semesta ena inte ka beya ran de bina surai o ena tira ke tiri ni wo pin surai na yer tai ta para ba yo ki metaruan usp ki pes na noi ko on po to hai ko ibukin tai ai ka na ro ko
0: tai ta para ka wari ran na man che ma kuri ke tar po ni ran che nam ba ai su wan ne wa ke wo wa che wa na a ke
3: Tikiroi ni kapteni inanun bugameruan arakavi meisuwa ni naometa apera agiribes.
0: Tineuri, tiroi, ati tapumua yoran kapteni, kampesendata.

0: Nightbox!
1: Si Wawa da tara, ako na kung rin ikapunga na si Pororoy de tata nuka ni Pong. Kariki ang kayo ako na ko na, minta ni si Mentio te buina, te tahiriki ni karuwa te on uwan te nga Pong. Ori asta to wana Wawa ke te pohi, ibukin ka linakim te Pororoy. De tata rie ikapunga na ki ene pene tainan te owa awan takara ngayna.
0: Ori asta to wana Wawa ke te pohi, ibukin ka linam te Pororoy. De tata rie ikapunga na ki, ene pene tainan te owa awan takara ngayna.
2: Yay te yen suwa, nakwa yay!
0: Kata aras pasiwa kanuam. Ori asta tawa na senua noa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ja, ai bunna ke ko na ka na se de su da phone ne.
3: Ringa pa wo de phone. Ya di ko na le teria ana ngai bukim ko tri kiras.
0: Ya ko pe.
3: Bukim to mem na wo de phone dai na ko. Ya na se de na de ko pe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Bubusi yam ko pe. Kaya kanwagi ng telepon na iro yung mutu, aroram na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwa kina urongorongo.
3: Ninapuyo sa tayo po kinikanakwa ng urongorongo, ni katotuko na namakay na.
1: Kaya kantawa mo, kupon ko awa.
3: Ya kani na nga, uringa. Oresta, awa, awa, awa, the dog.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up, ay mga tirangan te whip top up.
0: To whip top up, kung namdang top up, ayoko tangiria. Kaya namtapo, ayoko mena yay. Yerang ini paisi.
1: Ya, kupon ko awa ane ke.
0: Erem. Bukan tinggi bukan, kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cobap, orang nampan telefon ki, anak nampan telefon rom dinia amais, oh nakon be.
1: Itu orang ingat waktu ini awak siapa inanu lisu atau pun.
3: Kanoi kongkai, apa nanti nato anda ingat, siapa nana sales Vodafone.

0: Calvary, Calvary. Quiere que, quiere que.
1: Almighty Roma Tenage. Meori, nga Calvary may suwa nindi kini nona ta apera ay tangira girora ay kiribes. Tawara yo are ikatawro wagi mendana bibero nga the Stakeholder and Community Engagement Task Force men the POV nona gime ana project ay katinuwa. Ay kati South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kongra ayo ina puputo yon. Ana services the POB me ana project ay kay.
2: Natari, isto tuto pibe di nito ang espata yaya warili ka ukwede. Jangan nak kau yakin apa, mau yakin tahu waktu ini nak kau tipi.
3: Kau kira nanti, kau akan cuci kampuin nampi baby. Kau akan taruh nanti surai ye. Si tipu yang kau kata ya, kau akan angkain kari kem token online si men kau pengen anak bisa kat.
2: Ya aku kau wani, ya kau nana angkain korai on the phone. Sirawat apa pam TikTok itu nengi.
3: Kuirani kong kui, orang ini baby ti on time karawana. Karena aku pun ya, aku rasa kita kau tipi ubi na ya nampi 344 free line. Kurita king kayo ya penting na biya buwakam. Hirang ini biya isi. Sito ba ya kung nakain naman yung penting sa net o te visa card?
2: Ya, ya pun nang bibi dirik yan. Ake din ako na koki. O ake di beri takatigirain na ari. O ya pun topa pun yung nokta yari kain na nuyay. Takara ngay na. Tipakam tay. Titawano. Tipakam akong tay. Ay ya wiyo B.U.B. Ay pun sakit siya ome tangkwe.
3: Yaman. Ayan eh. Yaman man. Tokun yun ang mga namakuri kaya ko na ko na ko. Kukunan ka po ang token anytime. Kasi kakawa kita na yayang internet o ang visa card.
2: Ya, ya pun nang kontra dia kak ya, ya pun nang save ya yau time.
3: Baya king kai, yun ang baby tiang kai yaro ya nang customers di B.U.B. Bukin ka po ang token. O sa kisi nga ya, ni may pun rangin tabi on tatawroin tayo na.
1: Somebody help me. Na oya ana customers na the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online team and kapunga na na mi visa card. The PC imeno o etauroy intay na ko. Kauga ana website POB at www.pub.com.ki or na kun the customer portal ibukin na. Yeyang kanganga. Kupos. Kupuero, emet yang bawa. Data kita koyra nawan jama kuri yon te number at 344 ibugin po kam. Kamkono na pa nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSP. Emanena kita karikira ki email nana banken karikira ki asa ki te ATP banken ki anarta ki te World Bank awai pon narata utea kani kiri pes. Teran pon te mail ki water is life pon ingaya an ta karikira ki ay.
1: Pon ta kanga nga yon sal tara pon kain nanuan teran nimoy e isa ki oye neno. Aire ki nimera men naramani pa tangen karaw o men store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong naron korokoran teriringa. Kira kini ya busin tari o tengi buaga arota aron bikin araran eisek. Ndona ki men ni tarakin de sebe si bikin tiran ya puni men aurua ki o men kainanua tiono bay.
0: Ena bebe de reken tiran eisek eta uroin taina ho men menu men bibita kini kanuan pong iro ya kan saaf tarawa me beson san takarikira ki ay.
1: Aigai da bewa kanuan takarikira ki ay. Towana katian ngowa misiin nororan na ikabukura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa Peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki now sinka penny, may Pipun run like a po, in a wake a yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yo in a book of BUP in Karikia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Makurini Missin, Noranaikai, and Makuriaki round the South Tarawa Renewable Energy Project, get the strip.
2: Awa. Katina tuando ire in the water reserve for ipondik. Ena ataki romi the potan nome tapa ara water reserve ipontina tuani kaponga naki on katina tuagi roirina ibukin kaponga nakina.
0: Hayare nan kakawaka nai kare ke pete potan nome nan nan takari kira ki ayo inanan nai atai nuaki ni ka vene ipai pundan nai kapo wai kai. Wasan natarong rongon takari kira ki na wota teise isaki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawarere kena at this trip pontewa na takarikira ki yon days a sakimentai ari ikatia ki pa ina katemerwa aronda na waki me ana makuri de PUB yon days wawa makaron takarikira ki yo pa yay as trip 1 or yay as trip 2 ay atapini waki nkai o takantani nga pangana bubonga roi o ina pundang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine ina no me peso o pun kiribe sepanin digi ni kawaririken o tanakin depa o pun kawaririken nepe kaponga nakin depa
1: ay pun kukongura ara nepe kunang daaraba o tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 or strip 2 patira roin o intateya
2: apon nan meyang strip 1 ganne ipon tapi mekatian sola panel si bukin karikian to korokora ki teis e segmentai sola panel sa ikai aki ating kai pondiki ntakawaya po makurun takarikira kay yo e manenagi men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the MFAT ki the Taudera New Zealand the SCFO ay pon nam Taudera ni kiribes strip 2 ganne ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai ari ina kare kime nana sola piano e ina manga katia gitari itandio DMGC ibeso atu wana nape mai bokon tapen strip 2 pun katian po one is ki transmission poles ake anati me pondigi na ko peso ipkin kapira kin te isiet takatinua pun karokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon sas ibukin neka ginika ai kai warangan Oye ina beto wana may pokon noin tapin strip 2 eh pupoto yon kamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection. Tapin ayo ari inatapi me kamenuakin tirakay kitiene yantare menteis. O ayo ari inakunana pe ni pupogi ni katameroa meon tiga me anotapanin o ni kunana pe ni kamenua metanuin tiepe mentiye pepe ke tiepus. Makorona kanda yo ari imaninaki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund or Ponte Tautera ni Kilpes. Ipukin dongorwon takarikira ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin di PUB ipeso na wante makuri.
3: Give me the letter S.
4: S.
3: Give me the letter T.
4: T.
3: Give me the letter S.
4: S.
3: Give me the letter P.
4: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
5: O kante yon katira the STSP?
1: The STSP punto wana nakarikira di tautega ene na yan na natararua de mise ndeita ke me de BUB awa irapatari kitabewa narun the Ministry of Finance and Economic Development meni manene ke me de World Bank nte maise na mane at the primer wewa de million te mane na Amerika.
5: O kante yon kani tira mi tagi de nami karikira ke an?
1: Neiko, antatawa nangki ang inangangapun nage de bayi account anatagi de the STSP pun karikian kata meruan o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya yon sa Tarawa. Uto kakia ta ane makuri jina non de irei o karikira kian a yoko na bayon kate ime toan roi roi ndo. O wai te makuri me communities ibukin pitakin o kate ime toan te anu anika kaisak ibukin te meyang roi te isak o te merurung.
5: Iwaran, jai nang indapa jenang ni mea tata roi. O kuna ane ni kapara para pa iya uwa makoron na ni karikira kian.
0: Uwa makoron ta karikira kian pato uwan apun katamean nausa kia swain tome meteme siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katumen nausa ikay na kon nabit main siwa line. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tinir.
2: O ya kawa, ay natakit na kita mika rikira kyan.
1: Kaway ka atakit na kita STSP kung peso pairi kita ginipew na ni kay tiyorere ke wis apero o way tiyanano postway.
2: Ngayon ni, ngayon nga yapundang kukongra. Oka, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung mga kitono pa ina kung tinipuy ano kami uno toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na pang kay yon ipikinipew. Ina mga data kinakopairik o peso insan pikinipew. Yasa na pang kay men bubong aroy onsan kaukwa kiti wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayre ina ko yatayin di KIT yon kukakorun tinang sanitation systems. Yawagin na bangkay di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakor ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiya kinabay yon atero.
2: Tabubusin na koy mika in South Tarawa kota mi po utok na kon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katime toan time uroy, time uroy o time rurung.
1: Katime toay roy rin rog a kaya asan katiyak yan di STSP o kaya yon na bakawayan katiyak. Tararwas wan time uri o tisak inanun na mitayin kapunganay rog ay kapo way kay. Paina ditupapay metutupon tayo na. Karin ako imengen amrog in the green bag. Kapungana si tiran o the toilet paper ibukin the flush in tayo na. Tararwai rog ay kay narun na apon noin ampay. Di bosini uruwak in the tayo away akwa. Arabis imenay darikin the BTC JSS na abisin the McTown kwan kawai. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Come back in rubber or snap in the kiroin and on weekend.

0: Yau kin kai ga Cabrera, ibukin da kamera yo asteria ke Pacific Engagement Visa, ke PEV. Ibukin diri ke yo wo tenga wo bi mono wa, o wo tenga wo bi mai suwa. Ina toki mo bi mer wa wan surai, wo tenga wo bi mono wa. Te buwa ai ga akata ro wa ki bukin ki pesin ta kamera ayo. Aria bareka ki ei karo nena sia.
1: Wawa teika aria in karawa ki ngana kona ira fuwa konteri nedina ni kate kero aia iyo. Temuan, korea ni karina ki ni kate aran online. Ngana koko pendeke, awana kona kwa ngwa ki e akwaria ini makuria kanuan puwame ibu kintaka meaka kete visa. E kona ndeke puwaka maya kia puwana, ni karawa nam visa rinano nana ipuwa ki titautea kanu asteria. Ipuwa ki eka kakawa ki pakona kanga ni karawa am visa. Peikara pa eka kainanwa ki otira e korea inataya imain e kwa karawa.
0: Nkana ko khanna tai apa kona kona ni ra po kon teri ne ni ka meha ai apa na ndi ki rong rong na na website the Australian Government Department of Home Affairs.

0: Grand Northern Inn, Grand Northern Inn, Grand Northern Inn, yeah man! Eng, namna makaila ni kai no ameta. Yo, oye, nang tau roin roin ni ko City, ni puka merua, am kapi no ameta. Grand Northern Inn kia na kau kuki, ndepong em te kapong, er wei wan surai wuwa tenga, wapi mono.
1: Wow!
0: Eng, inanun na kau kuki, Value City, ya yo, akuna kuna nori yai, onyan, naron kids shorts. Skirts, tops, away the entrance. Yay na pay bukimi ayin in naron ladies tops, skirts, entrances na pe o man in naron boxer, shorts, long pants, t-shirts, awa my city.
2: Ayar tira ka ugun tita yayo, kaya tata nung wakana pong ita kayo amit ay kilibas, awa yu tita yayo, kunang po ni kakabayan doon ko roi yayin na nasip, na ita para very city, eto roi bukim tayo na.
0: O yay na sa kaon ni nani yon ako naron te kaon ni makuri ayine o amane kaon ni siri nako nako o hapon may siri
2: hapon man roy kay tayin ka karaw tayin ni buka buka ako mo diyan ka rikiam kaon ni yari yung siti ipukin lang one web pero nagi rota di manakang web in nagi rota ki web di buka buka orik in nagi rota ki na norik na ninay at yung minanin te karaw
0: yay na sa peks ipukimi ni ayine ndeya ay kay the side peks the lady's bag, always the peach bag. O yeh na pepay naron tayo nose o uma naron si pata, the bright pen, tayo na nako o wapo ng may city.
2: Sexy nga yan, o yun akin na bahan eh. Tukon na may buko na nakako ang very city. O yun tinisin was, alin na kula ni bupoki, ibukin was siya kin ng perga, inanon ng mayroon. Ayaw ti tayo niya kakawa ti Laura, ngayon na kain kilibas, ngayon na kaya kaya na yun. Para sila buka meron, harap ka habili may sumal, inanon na pa pala kilibas. Inanon na nakula ang nose rin, alin yung kampana, awa na kampana. Hey, there you see me. The car and where were you? Whoa, what's that? Oh, what's that? Go on. Come on.

0: letting you go. No, no, no.
1: Meuri, Meuri. Meuri men USB give us canvas.
2: USB am duran dire yari tata. Ari enasi kona dige yai taka paya. Nei nil nam kamete pai ma. Ante kena pen diepa. Narun nai ta.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or my profession.
2: Yai, kangangar na ba USP may na pepe ika akatukipuro. Ngayon e ko na kiribes tipitipiki or ito na pe e panin.
3: Ay bukin nam rongrong o ito na to na bang kain mugi ang nakadindin USP kaya temperament sa bukin sa kawawan semesta wawatang ako wapin na ano wang ay natukin sa bukin ang turay e nawagi sa reiling na nung wapin turay wawatang ako wapin na ano wang
2: na huwim ko yari ko po kaya puna kiam USP ID number may maina ayo the link www.usp.ac.fj/apply ang ko yere ko men nikita na teririn te men ne awa am semesta ke wawa teririn na kirire ayo the link ayo www.usp.ac.fj/resume ang kami akiram na ipitami campus ke pitakin te program special registration karuan ng course the yoga na hunte link na pe ayo www.usp.ac.fj/ako KAAGO
3: Pacific Tay Preliminary from 6 level foundation from 7 level ngwe area dipene ampora kyo no wa ki ampora gi suwan taka warinan eta uroina pe USP ni bisamai ko nakon na preliminary program on a foundation program continuing vacation and education training kit the CVET program eba aita ko na ande gei certificate or diploma tan maguri akya men ni maguri experience me atwa ide ke qualifications ayo na ke to wanan ni men CCE office ke continuing and community education ko kure CCE ni kusmaya te yakya kan koroy yo courses amais puri puri mais na ya courses ari akunan koroy buki men katane kami akya to ide ke ami maguri ai kai requirements ke baya kainan noki ibukin chakarin din ipung inupun chakathemic results ke ambui au reference ibukia taan makuri
2: o jira ya pun tau ko tai tau tau am tai pamina o ena po ben kana ya inta ka wawan semesta ena inta ka pelera ante pinan surai o ena tira ke teriri nunga pin surai ngayere tai tapara pa yoki metaruan USP kiripes na noiko on po tukai ko ibukin tai ai ka naruko
3: tai tapara kawariran na manche makuri ke tarpo niran che namba ai suwan ni wakia wawache wana ake
1: Tikiroi ni kapeni inanun bugameruan arakabui meisuwa ni naameta apera ekiribes
3: Tineuri, tiroi, ote tapumua yoran kapeni, kampesendaka

0: Ang kampanya ay yan ang trading. O si kunang design kung ikay na kayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the bed screws, the non-locos, signboard, poster printing, yay na para stick ay naroon beta. Ibigin din ang ikat, depo-depo at tinan bus, tinan truck, o si kunang nabang ikarawa, the king, ibigin takawubi matawana. Anong trading, yay na pa comment. Siguran ni Koroy, tinan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulikuririk. Ilanigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anong trading. As ko na nabay ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para metro work. As ko na ni Koroy, tinan kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain open, o ay takain ni katoka. Siguran na ba ni wiring service, o yay na pa, arakap yung target construction. Ilalikin na services sa ikan ni, o yay na pa, arakaibuge ay kaasko na na pa ni pupugin ako imi. Ang kami yung kakamkan ka na ko, yami kako na kupugin.
1: Ay kayaran na arakaibuge, apitinua, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii, LC Lady Ito Inimerawa. Ayong kanne, kawain na arakaibuge, erokon de itira may yaki, nunga, away de itira miyang. Laitagin ako ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana. Uwanowa, towana, uwanowa, ke, email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

kupon ti me tuan rona yon panani meuri FM 89.9 na wanti paganta yu amta inka yu wapu yi mewa nunga timinis na kondi mewa ke na tauro yin rili tano konwa nungram yon panani meuri FM 89.9 am saroni kunuk nampakanta yu wapu ngay ang fang sos na tauro yin rili ta kanwa nungram me am katanwata aria tangira kinakona kin nungram ti paganta yu Nakoi ya dena sinema yana yon tarawa. Ena karawa ki ayapong amiuni maane me amiunaine. Nta kawapong tipi me awan sura iwo watanga wapui me ono. Nte sin narire maniape. Teta itiawa tepui nante inga apong. Paina to wana de tre. Wawa moina to wana takawe teitera o ate tepui nantara. O ane meirowi ya kain titaipura o ate komete. Awa yo iriana tokunari ya tangiraki, ponna yo wapeu, eiro uya kaante peu ni maiana.

0: neu remenda mi kampana air PPA. PPA pun tu wana mi pohonda na kampana ke ana eso wiste tau teaka are ia mina yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bukin kongoraya kin te kiribes. Aikai ana main services si bukin te kiribes. Dinanan nana radio awana pieba ni kongora at the wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kita ng one business. Karo wanda yun kong ora. Nakarina ng mga ngorong. Ay ka po nga na. Ibukin te po ito na mata. Sexy nga yun. Ma, nanon na ba ang tipan kong ora? Eto wag na. Ano ko naman na kanina kano ng promotion? Ibukin ng business. Nanon na na face. Eto wag na. Nanon na ba ang tipan kong ora? Eto wag na. Ah, iti na tuwala ba nako na. Nakarina yung katano ata. Nakarina yung mga ngorong. Baya nako na. Ano wala ka giro ang tipo ito na mata. Nanon na tayo wana matay ito wana. Wala nga yung tipan kong ora. Eto wag na. Ante tayo. Yan ang kurakura. Nakakino ang kurakura. Ore ka na. Don't put a nanata. Ayaria, you am chance. Get the services. Yeri and Bromoro, Karini and Bromoro, Panaboresi, and the paper at the Ugera, and the Punan, the Nota, yay, I'm service.
0: PPA, it in a ton of any corona service, yon terrible.
1: I can get in a little bit, Kitimetu and Kahoroi, PPA. Terrible, Uring up a yay in a studio, Arapunan, the Punam, Linon de Koroke, Linon de Ben, or Linon de Betuquai, or Tekateke, Yokunan and Korok, Terrellian, Nana Studio, PPA, Auringa, Wadiranapa, and a professional PPA.
0: Authority or PPA Maori FM 89.9. Epon Kawara Obisin PPA Ibukin Karikan Buham Nana Services BPA.
1: Yep! Is in the cigarettes in the cigarettes! Is in the cigarettes in the cigarettes! Yaman! Yeah,

Many min nong ram kunam ti tukuranan, o ya karo koiro ay narata inda pakanta ayu, ya puni po roi ni mewa kes, nang tau roi ni kain ako na kontiru ni karikirungo nong men panani kidipes, ibukin nong ram ti pakanta ayu, am dongorongo ni kidipes, dongorongo na pem me kidipes, tipitipiki me onnape.

kuna meuri na lo nuwikin anakapi na isu wanikai na ameta apa me kiripes. Ai kai rongrongon na pe mayu, rongrongon tepe tepe ki, o rongrongon na pe non na pe akiasan kata urawa ki, menna na rungu na kariki rongrongon panani kiripes, o anivareka kina koi ironga yeri na ta teripe teos. Te karina nurara ke te wana te kanda na kampaunti unora ki, e kia te aita pitegue meangu ni pakantai ni te bonga arimkwana noa. Iri posina ki meirou na re nora te kanganga yupa e kwangwa ki iro yanis, ai ei te urara ki, ai ngai ari ana ko nora te urara ki ayo anta ko pa erangi ni kora kora, nte eru ari erota ki ai te utana tapo ni te kateitei, ari te kawaina ko naku, nte tai e te pui mewa nunga iei te minisi, mi nte oa noa, nte moanta iriki. E takore ki te waiyo pa te kaiyo e poni pus, ani kaka mene naki, nte o nora ki kekei. Enge nane e tuai kona ani kame toa ki pa e kanga ante ki te kanga ngaiyo. E kame toa ki mendo nopi ste peresens pa iei ana waki bukin anakaki be drone. No non peso o tarabate ine ina no ina non taintu ngan anakapu ime isuwa didiki nika inoa me tapere kiripes. Aka unga ki kain ono aika wakani me te peso complex awampo ntai aika mente ponga yu te kono ponga re

0: Calvai, Calvai. Quiere que, quiere que.
1: Aumairo Roma tira.
2: Nga matapui mei sua mbiriki ni nonata a bera e tangira ki roura e Kiribes. Tika ora iyo are e katauroa ki mendana mi beroa the Stakeholder and Community Engagement Task Force mende POV nona ki me ana projects ai katinua. Ai ka the South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kongra ayo in a puputo yon. Ara services the POB me ana project ay kai.
3: Natari, isto kita pibe ni sa mga sata yaya wariri ka kwetip. Jangan nak kau yakin apa, kau yakin tahu waktu ini nak konti di mana.
4: Kau kira lagi, kau aku nak cuci kampu ini nampu tadi. Kau antar aku nak bantu surah ye. Si tepu nak kau kata ya, kau aku nak kain kari kampu ke online si men kau pengen anak nabi sakat.
3: Ya aku kau wani, kau nak anak kain korang yon nak phone. Sirawata pampam TikTok iron negi.
4: Kuirani kau kui, orang ini pipi tiang tadi karawana. Karena aku pun dia yau kau rita kita nak konti di ubin, naya nampai 344 di free line. Kurita king kayo ya pundi kana bia puokan. Mira ni pesi. Si te baya kona kaina ni pundi internet o te bisa ka.
3: Ya ya pundang bibi dirik yan. Ake de na kona koki. O ake de beri takati irain are. O ya pun to apa pundi na uta geri kaina no yai. Te kara ngaina. Te pakan tai. Te tawano. Te pakana kon tai. Ai ya we yo bi u bi. Ai pun sagi te ame tan kwe.
4: Yaman. Ai ya ni. Yaman man. To kuni na nmenga na makuri ke kona kona ko. Kona ni kapuan token anytime. Si kakawa ki pena ya yam internet awam bisa kat.
3: Ya ya pun nang kan cuai jaga gay. Baya pun nang save ya yau time.
4: Baya king kai. Yenen bi itu yang kaya ruya na kastama si bi u bi bukin kapuan de token. Osa ki si nga ya ni me pun rang intavi. Honta tau roi taina.
5: Somebody help me.
2: Na hoya ala customers na the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kai, ni kapoy ami tokens online si men kapunga na ami visa card. Ipay si imeno o itauroy ntay na. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yayang karanga. Kupus. Kupuheruru, imeti ambawa. Rita kina koira nawante makuri yonte number at 444 ibuginu program. Kamukona nape nori ar updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ki ayin nana banken karikira ki asa ki te ATP, banken ki anata ki te World Bank awai pon naratau te agani kiri pes. Teran pon temel ke water is life pon ingaya an ta karikira ki ayin.
1: Pointa ka nga nga yon sal tara pun kain nanon teran nimoy e isa ki oye nanon. Are ke nimera men maramani pa tangke ni karaw o men store.
2: Utan pipita kini kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisak. Ndona ki mean ni tarakin de service ipukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua chunobay.
0: Ena bebede reken tiran eisak et roin taina ko omen menomen pipita kini kanuan pong iro ya kansaf tarawa me peson san takarikiraki ay.
1: Aiga ita bewa kanuan takarikiraki ay. Towana katian mwa misin nororan na ikabubura. The one at Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki knows in the company, may pipe and run like a pole, in a waki a yo, in a non tiririke.
1: Then one, the son of PV farm, a yore in a book of BUB, in Karekia, the Korakura Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Misin, Nonoran Naikai, and Makuriaki roamed the South Tarawa Renewable Energy Project, get the strip.
2: Awa. Katina tuando ire in the water reserve for ipondiki. Ena ataki romi the bottom nome tapa ara water reserve ipondime tuani kaponga naki on katina tuagi ro irina ibukin kaponga naki na.
0: Hayare nan kakawaka na ikare kita ite bottom nome nda menta kare kira kia yo inanun na yatai nuaki ni kare nei pai pun dan na ikapo wai kai. Wasa na tarong rongon ta kare kira kia na water day sa isa kina kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawerere kena at the strip ponte wana takarikira ki yon teis e isakimentai ari ikatiaki pa ina katemerwa aron na waki me ana makuri de PUB yon teis wo wa makoron takarikira ki yo pa yai as strip 1 or yai as strip 2 ay atapin wakin kai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundrang karikia tipitaki me tetemerwa na kontara watine ina nome peso o pun kiribese apanin digi ni kawarerikian otanakin depa o pun kawarerikian nape kaponga nakin depa
1: ay pun kukongurara nape kunang daarapa o tayo ako kunan kaparapara patira ko akurun strip 1 or strip 2 patira roin oin tapeya
2: apun nan meyang strip 1 kanne ipun tapi mekatian sola panel si bukin karikian tukurakura kiteis e segmentai sola panel say kai aki ating kai pundiki ntakawai ya po makurun takarikira kai yo emanenaki men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the infert ki the tautera New Zealand the LCFO ay pun nam tautera nikiripes strip 2 kanne ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora men tai ari ina kare kei men na sola piano ai ina men ka tia gitar itandio dmgc ibeso oto wana na pe mai bokon tapen strip 2 pun ka tian po one is ki transmission poles ake ana ti mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin tesia takatinua pun karokuan ka ai ka meo men tes o katian na petapon sas ibukin na ka gini ka ai ka awara ngani oye na peto wana mai pokon noin tapin strip 2 ai po poto yon kameno wakin metan win tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari ina tapi me kameo wakin tirakai ki tiene yantare men tes o ayo ari ina kunana peni popogi ni katameroa meo tiga me anotoponin o ni kunana peni kamenoa metan win tiepe men tiya pepe ke tiya bus makorona ganna yo are emanena ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tau tega ni kiripes ipukin dongorokon takarikire ke yo me anaka kamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara obisin the PUB ipeso na wanta makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP buntuan na nakarikira ng tautera ay nila yan na nataraluwa de mise data ki med BUB away napatari ng tabiwa na ron the Ministry of Finance and Economic Development mani manena ki med the World Bank ng tamaisi na mani at the primer wewa de milyon tamanan na Amerika.
4: O kante yung kani, tira ni tagi din na ni karikira kyan?
1: Naiko, ang tatawa ng kiyan, inangangapun na kiyan dabay account, ang natagi din the STSP pun karikiyan katameruan o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yak yon South Tarawa. Utoka kia tani makuri jina nonde idei wakati kila kian ayakona pa yon kati imetuan roiro indro. Awaite makuri me communities ibukin ipitakin wakati imetuan tianuwa nikakaisak ibukin temu yang roi teisak o temerurung.
4: Iwaran, jahe na indapa jarang ime tata roi. Okunane ni kapara para payawa makoron na nikari kira kian.
0: Wawa makoron takari kira kiai patungwana pun katemen nausa kia swain tome meteme siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katumen nausa ikay na kon na petemeng siwa lain. Taka wawa katiakin roki ke on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan dinie.
2: O ya kawa ay atakit na kita mikari kira kya.
1: Kaway ka atakit na kita SDSP pun peso payri ki pikini piyaw nani kay tiyore rike wis apero o kay tiyanano kosway.
2: Ngayon eh, ngayak nga pindang kukongra. Oka, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung mga gitono pa inakon tinipi ano kami yung no toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na tang kay yon pikini piyaw. Ina mga data ginakopayrik o peso insan pikini piyaw. Yes, sana pangkay, men bubong aroy, onsan kaupa kita wash demonstration moto, DKIT peso, bukin tiyang arayday na kuya atin DKIT, yon kukakorun tinan sanitation systems. Yawakin na pangkay di sanitation pilots, kaya katiyan rogin kakatay ay kakukakor, ay katibuy metinwa maisiya, akiyan na katiyan kinapa yon apero.
2: Tibubusin na kuy mikan sa Tarawa, kota mi pouto kan kon na mikarikira ke at STSP di bukin wayakinan o katime tuan te me uroi te me uroi o te merurum
1: katime tuai roi roi rok akiasan katia gyan te STSP wa ke yon na baka wayan katia tararwas wan te meuri o te isak inanon na mita in kapo anai rok ay kapo wai kai paina te tobe pay me te tobon taina karena koi mengen ambrok te green pack kapo ngana si teran o te toilet paper ibukin te flush taina tararwai rok ay kai narun na pon noin ampai di bosni urwak detai ya wa yakwa rabis emene rekin de bdc jss nabisin de mctown kwan kawai ara facebook page at the south tarawa sanitation project ara number 7402619 2 kambesin raba osna benin de kroina non wikin takaino anata

0: kukuni ya yamwaka waini booking promote na kenam business ke amtapone mapuri ke amopanization community events oipo nam public awareness ye hoyamwa mantain kina kimiro yam customers ke ponam taket ori ki gaya khan pongin ta kai nome ta ei
1: yamman yamman kar ko angai oni kira romoro iron ta bozan nome ta lanun tereyo are ngai jana kona ani ta ta ka oni ka suba ta ke kanu andam service na ko ta ta to wala ma ta to wala na kon ta bozan nome ta
0: o no koi mi na pota ki ne ma kore ta utega business ngos pota ki na ro rei rei ka wa kurubu o wai poni ngai ren ka pene ko ta ya kana ko ki nam ka tanwa ta yo anterior pon to wala me po kon nam plan ibu ki nam ka ka tanwa ta ke am promotion ke am kawai ibu ki nam marketing ibu ki kawai eri ki ami customers aki kham ta ke tini na mi products ke ami services ke ibukin na mi katanwa ta ikarang ni bunga na o meni ka khawa ibukin ayata ta itipo ta no aneta
1: wa bang bang FM 89.9 wa si na mun kwa wa e kuna na ngani ko te kapena nda mero ilina nda gen service ka professional a set si ngaya na ana u rate si na ba aika akuna ni bobo kitawa nyon te bobo kitawa aran met roi ibukin ni ngani bo te kini maguri community sa kon te bota nanda ayo ne ni ya kawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa ta me ngaira nte pung e ibukin diki rong rong na banin orita kina koiran te nampa e ono wa tenua kia tenua kia to wana ni me wa kia ke isu wa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: kepo ni kawarida o pondrogo na na frontex ipairiki kepo na kusima ayakei nata muangari

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata. Yohan pa nani kiri pes ko na nabuhay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita gina kong nanaw si Marketing BPA. Ako abon buho ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan karawan ng promotion.
0: Nakuang ko meti ko ako. Natawa na iron Marketing BPA. Sikunando ko na rin ang tamay. Oh, ni Karoa, am tamay na kon na rekutang niya. Oh, si Kunada ni Karoa, am script. Lanon tirilyo, tiyaro. Aring ka na yung urat po dal nanta. Oh, yung bunyong tangin na ba nanon? Tangin, ang promotion na rin nakala ko, ginanon pa nanon kita. Kung kunada ba nito, kung namta po, ni Kuriyate, ang promotion na kon na ba, aray ko po ni Kanta ni Ngaya, Bangaya, Anitang Roy. Oh, yung mandila Roy, na konti po dal nanon!
1: Reita kinakoyra naranampa, ono wa tenu wakia to wana nime wakia, isiwa tenu wakia, akia to wana wanua to wana wanua, ke marketing at bpa.org.ki, ke message nakoyra nana Facebook page BPA, Broadcasting and Publication Authority, ke PPA Māori FM 89.9.

kona mauri ki dei ki pas o te me to no ra yon banan mauri fm 89.9 ham tainga ya mon poro yon o wasnang tau roin kai no kona kon tiru ni kari kono men banan ki pas ki no ram kan ni am do no ni metang te bakan tai yo

sila ko'y may sinara. Digi, agi kamasa ni kita nira. Noran na miya ko'y may mitararua. Ay muarara di kami tangira. Are sa kunanda na kimna, nanon si kumira di kira. Kabarayara bure.

0: 生了我们等下按点赔三两买呢。
1: 呀，还是双击了，赔三两我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你就直接连过来了，双击了，我来给他收。
1: 哎呀，你
0: 要
1: 给
0: 他怎么样？你把俺给你甩红，我没买呢，我给他巴拉巴拉巴拉。呀，俺给他干不难受，我给他。哎
1: 呀，俺给他多玩了，那 service
0: 的 Vodafone， 那我给他搞了万倍免费的，那我包。
2: 呀，你好好啊，俺刚刚阿罗呢？既然 Daisy， 你那诺，俺们到罗伊不跟该那诺难包
0: 包。俺刚刚阿罗呢？用罗尼米西给的那个，包括外界那诺那
3: 个Na kanda wo the phone ke telefonia
4: 100
3: ibukin ang sign up together we can
4: wo the phone kinemas ringa ayu warin karawana karua anet den besan depong na dahay
0: ita roing kay yon telefon ake denan android
1: na kon the play store nam telefon na kon search m besa kiribes o download
2: ake amra ka rinon den besa akaro am bo pay na ben rinon den besa account on na kay ron den na 100%
0: te paga ni po yon ta yan telefon o pay na ko telefon ni mangan wo the phone
2: it basi eren men o kona ani bo bo ni ka pen ya warin ken nam bo pay ni bukin nam kan da tata Oh, fukum telefonia tawana akia.
0: Ke message yon on a Facebook page Vodafone.
2: Uringa kia ko kimakuri. Kan kia amane na kimakuri. Amane ni kara aw amane na mau. Ana kun na men face account. Ana kun na ke rom the bonus app.
3: Terapi tara nsi tete.
2: Kan ni kun the base and the muantai ana ke.
0: Te buina kan mon nam telefon nsi tete.
1: Karina phone mi bugin te manen na kimakuri na kun te muaisa.
0: Oi na de gei rom te buina te tara kan wan nam telepon nsi te te te
1: te buina te tara kana amman na ki makuri erin ya nam telepon nam pa ke amen pesa account me kan ni ari na kona ande ki ke kan wan am tere pere pe
4: kan ni kon kai te pesa e pesi e vero o ye ta kan wan am pesa konansa
0: Ibagi mente tapes
3: na
0: kung dehon ko. Karini kung kain din o inare kay doon bonus din ng recharge na rin na yung sikay.
2: O tara na kung tinuwa tara, de tapo up up, eto kitay na nite po yun. O nawa tara, de tapo up up,
0: tapo wa,
2: eto kitay na kung ako. De pwede tara na kung de pwede matungwa na sa tara, tree go hop. Eto kitay na, inano nime po. Awa po ito tara, de fuck. Eto kitay na, inanon isipo. O titinipin tara, nakontinipin tara, the fight up. What time bang? Uringa, eto kitay na inanon tepuy na tepong.

0: telefoon.
1: Ya, ni ko kaya nang kamente kaya rasim de Vodafone.
0: Ya, ni. Pwede niya na nga raka di kaya rin na nasim kay Vodafone. Pahi ka mo na, heti po at sarat de mani.
2: Wala na sirit Vodafone, ha? Simara na yun. Wala na po Vodafone.
3: Kawala kaya na stoa Vodafone, ibukin po ka. Yato kiyo kitay na para po na din ito ang tumen ng Vodafone.
2: Dino. Isin de sigurat, isin de sigurat. Pailan akong kay Tehisin, ibigin po kami. Wow! Kawarang kay Mangan Vodafone! Alam kong makain na ngayon, kaya telefoning ito ng ba-app, tuwa na hakiya-hakiya, ibigin po kami ng damarag mo na! Yan akong kay Tehisin.
0: Kung matay ang kalero ko, Tehisin yun na pera tipes.
1: Ibigin po kami, kawarang Mangan Vodafone na kaya kamakain na ngayon, kaya telefoning niya, tuwa na hakiya-hakiya, ibigin pa rin ng damarag mo na.
2: Kapwa ang tanasin kay, anori yara po roi kami, roi bugimi. Kung wala mo talaga po ka naman ng tada sin men di mo pa. Men, star 341, away to po. Yan broadband, tata kipti.
0: Katayan kay.
2: Wonderful! Together!

Ko pinti me tuan nong ora yuan panani me uri FM 89.9. Uringa ni pondo nawa ne manga tauroi. Wara upre ni poni suwa ne manga tauroi nde isi kome atiru ni kari kiri ngorong me ne panani kiri pesi bikin ngoram. Ko kan tiki am ngoram am rongorong ni kiri pesi. Rongorong ne pem me kiri pesi. Tipe tipe ki me on nap. Na tauroi ngan nende ita kan wan ngoram me tauan kan wan ipong. Ipikin chonon kiri pesi so panap. Tawani kan wan tepung ni pekin jono ni kiripes so apa ane per ya kata uroaki. Jawani mea wan tepakan tai, tepung ayu. Toko ane pung tipi me tawanan surai wa watanga wapui mea ono wa on toki kamere nana. Jawa no wana konte nga pung. Tepa yeri ki emena tenangi puaka i miangin na peni kiripes. O men tepe ni karaurau ni maing nako miang meiniku. Parikoriko nang me yei ate mea tuani karika te wananginang. Nakon jono ni kiri pes so panep. Ipkin jono ni kiri pes tiang ngaya api piti ani metu atau mei yaki meyo nakon mei yaki mei nuku ni piri ne wawa nakon tepi me ono wa jenot nakon an toka di meri nantai. Tari ena meri bu ani pua ka ipkin teitiram yang anuka. Tari ena roi meni meri bu ipkin teitiram yaki. Ipkin makin no puteri tari. Taranti tayiri keyo wanang wanang inang. Hani karaw wepon taun tapo tapiawa. Taranti ngapong. Hana wanang inang tautana. Meni karaw wepipiti tapo tapiawa. Ipukini merake yape yang tarawa omayana. Taranti tayiri keyo. Hana wanang inang nangintetay. Meni karaw wepipiti tapo tapiawa. Taranti ngapong. Inariringa. Meni karaw wepipiti tapo tapiawa. Ipukini kuria ranuka awape meme. Taranti tayiri keyo, te wananginang nangintitay meni karaw wepon tau, ntapu tapewa. Taranti ngapong, anadiringa, men meabururu ni karaw, ntapu tapewa. Ibukin nonous taptowea piru o nikunaw. Taranti tayiri keyo, te wananginang tautana, o nikaraw wepipiti, ntapu tapewa. Taranti ngapong tiriringa, meni pururu ni karaw, ntapu tapewa. Ibukin nonotoa tamena o array. Taranti tayiri keyo te wananginang tautana meni karaw wepipiti ntapu tapewa. Taranti ngapong inariringa meni meaburu ni karaw ntapu tapewa. Ibukini paanape tiang ngaya apipiti mei miang meiniku nako meiniku. Nipirina towona nako ntepuina tenot yakona antoka ke nikare metua. Di meri nantai. Tari ina roi meni meripu. Taranti tayiri keyo. Ina wananginang awani karau waipipiti nakon pun tau ntapu tapewa. Taranti ngapong. Ina wananginang tautana si itakarau waipipiti ntapu tapewa. Kawain na makaina. Tenunga tepong imanchios. Katautauan cura meti yapus. Ya katautawa ki tjora na konti tayiri keyo. Tenu wateminisi minu wanua. Dietana tawana tismare, tawana awatimita. Ni mga katautawa ki metiyapus, wapi meruwe wateminisi na kon tenuwa. Takarangayna, dietana wawatismare ni mewa tawana timita. Ni mga katautawa ki rikime tjora. Na konti ngapong, wanu wateminisi minu waiwa. Dietana ay akete smare ruwai wadimita. Awan tawani kanwani puong ipkin chono ni kiri peso apanape. Adiesa. Meinono ni bain. Hapisin tawani kanwani puong ke tikiri pes Meteorological Service.

Oh, am tain kai ai pun siyo no wari kiti minis. Oi nang poi suwa ke uri ngani boni suwa na tauro ai dikin dei siko me tiru ni kariki rono me banani kiti pes bikin ngora mam dongo ngon kiti pes. Ai rete me to aro nai te ki kita nai pai min na kon nam dongo ngon kiti pes so ne manga tauro ai dei siko me am program ka kpus meten nanom program ge kuna ke atangira kina koye yon panani be uri FM 89.9. Tauro ai dikin dei ta kanwa ngora me kunam tokora nai.

kuna meori na nonu wikin anakapni na isu wanikai no ameta apa me kipes. Aikai rongrongon na pe mayu, rongrongon tepe tepe ki, o rongrongon na pe non na pe akiasan kata urawa ki, menna na rungu na kariki rongrongon panani kipes, honi wareka kina koi ironga yeri na ta teripe adios. Te karina nura rake te wana te kanana kampaun te onora ki, e kie ya te ai tapite gue miangi ni pakantai te ponga arem kuana noa. Iri posina ki meiro na reinora te kanana ayu pa e kongwa ki iro ya nes, e ye te urara ki, ainga yeri ena kon nora te urara ki ayu anta kupa irangi ni kora kora, ntero ari erota ki ai te utana tapon te kateitei, ari te kawaina konako, nte tai e te pui mewa nunga ye te minisi, mi nte awa noa, nte muanta iriki. E takore ki te waiyo pa te kaiyo e poni pus ani ka kamene naki nti o nora ki kekei. E nge nane e tuai kona ani ka meto aki pa e ka ngante ki te ka nganga iyo. E ka meto aki mendo nopi ste pere sens pa ye yana waki bukin anaka ki bedroon. No non peso o tarabate ine ina nui anon taindu ngan anaka pui meisua didiki ne ka ino ame tapere kiripes. Aka unga ki kain ono aika wakani me te peso complex awampo ntai aika mente ponga iyo te kono ponga re na karawa ki peso. Ni mo mente awa ono wante pakantai ni karo wate pui me wawa nte nuka ni pong. O te mo ni ponga te pui me te nunga yei pongin turai mente awa. Ni me wante karangaina ni karo kwa te awa wawa wante pakantai. Awai, nte ka waponga te pui me awa nturai ere na karawa ki ampo. Mente awa ni me awa nte karangaina ni karo kwa te awa isuwa nte tairiki. Pa ariei ni paina te taratara roi. O anta wira roi ame taapo. Ari enaka ki pea kia I te drone. Paiasana e besi saina I kiripes nangana ko te bubua te ngā te tāra ana ko te tau teaka, tinanun anako me te nipeperonga anakapui me isu wana kainoa me ta tiririke iu, ipukini poutokaan te kainoa me ta tiririke iu yoni kiripes. E kota kina pe minna nem besi saina, pairari kin nane o yei nape te puina te ngā te tāra, are yang anape ipukin kanwangan te kapoon te anene ipukini kunani kiripes, inanun tain anakapui me isu wana kainoa me ta. Inge nanya wa yu puni kotan anarita ke tamerua saina na konte tau teha ni kiribes. O ante ita nungura am rungurungun apende viti viki. Iese te sakatira ki anape kapakaan te tau teha yoni pisi nta I kana koe chut spate ni veteia te kora kia kiasa ni kora kora ya kamiongo na konte tau teha pa aria ni kapara iye ya pure. Te sapukina kinape ankoa ayu ari e kaparaparana iya ngoi pukin kinan

ஐந்தியாவே அந்தகுபா அரிய இன்னக்கு கசனனி குவாக்கு Yeah, pues es feito no corpo que na contera pata at the Fiji's Constitutional Review Commission the week ago. I mean, kapene no wapu ime wa teriri kinta karabos, I mean, katira ki ente kamiongo o kapakakin te tau teha kan teriri ki uwa te nga. E po nikirana yang wa yu na konte penu te kapong o ni korokora kote ente tuwa ime wa tabu uwa te nga te pime tenu wa irouna. O antaku pa kataurawan te erun kameno menu eria ini putaki. Esa na peresten stepe a palau as a ranjo Whips Jr. Nikamento ante akin na pa ate ka pupura hapon di ay ni makuri o me ni meroro me ang ayay puki ni katoka kinte kaya nga to ante aron da itaki o ni kawari di kente ka nga me ni pa ay ni puwaka ay ka mga karoiroi ayo pa na nare kanakuwa imi ni karawan na nakakataisay na nikapakakin na nami isay rare koroya na unang tipitipikin na imeyaki nte mo ni pong eta ko peiching pa anakakatay ayo ipon di na nunte tua narun ari iasa ni kakaroya na pe ben ape kita piwa o na kia tebe eta kita na kiai Eta ku whips na kondeirio ni usiren pa anatepeya nga apena na nawagi sa inayo. Epo ni kataratara yei patera arod na pena. Ni koroa ire itaki mebebeire ay ka arina nuntie sa te kuawa na koya roana ina nuntepetepeki. Onnong ram na korongon na penno anna ape. Yese te tainu maane a wapu ime onuwa na ririkini meaw yon nyingiren ni kaskaki o ni kapureki ime ni karamekinana. Ni irekereke me metente sa te inkua o te minister na pe. Hey hen witi gambu. Ekamentuwa ng meruya pressman, meni makoron tiyape ayo at even a Cornwall, pati wayo pon kain puritan a imay na ina awari kawag na king kain tekara post nte kani mabongayan ako. Rapatan ti sa tingko ayo ay isipu ime manuwa na titik ya kunaya kiruya pressman may kwa kina ay karang ni kakayaki ni mayangana iaita makoron tekawa at hasmo it even nte tay ewa po iteminisi mi nte po ime wawa ntabanong tekapong. Ake ire kere kente kanganga eri kina kontesa te ayo, me te waki ni kakamaru ay miin karavan anakakai te kota kini presimen ni kekei, me ponia ite pai are yakari ka ayo na kontesa te ayo. Oye sa umu na konte meangwa meni korakuran te angi buaga, are iri ki oni Pilipin siringi ya te ngauni meni imen no ameta, nti ono are mei meyaki. Te angi buaga ayo ponte typhoon pavi, are ponte angi buaga are katawdawa gipayana rosi ano nte tapu ayo ay kamais, Ari, ya pun tiki meni meravan tipitipiti, oni mo ni kai neda Taiwan. Ya pun kanta ni ngakin kai pakante karawa ya kora yon Taiwan mei mei yeti. O ti ono mei mei niku. Oni kona ane pen rota ki apen sape ente peua. Imi ni mea rota ki ni mei yeti ni mei niku nsaina na konte kono pong. O kopun ti metu nungra na koni panangani kiribes. Akane moto kin rongo nungu ipukin nungra am. Ake asari kini katawra baki. Men anaruna karikirongo nungu panangani kiribes.

kuna mauri riki ko te kidi peso ka te me tuan donai ta wan te te tai riki ha puru ri ye yo ko ro corona me yan me ngam ke ro corona me yon peom ni mama nangani ke am ta pro kona ko ye na wan te te tai riki yo ko ro corona me ye pen kidi peso ipin pen ko sinani ku prani ka mauri ya mai turu turu me na studio i pai riki tara me kai ham tai gai te bi me to wan roi te minisi minisua sinang ta uroi ni wa kina rawani kak posare meten nanom program ge kuna ge atangira kina hoyo yon banani meuri fm 89.9 ngai yare ngkwero ko teme ton donai na wanda tairi ga yu kana yei kuna me kutangiria pe no ngora yekne ki yon banani meuri fm 89.9 no ye kona na pe ande isiko nei kai dara facebook page re ppa meuri fm 89.9 ha ye kona na pe kana ko kuna me kutangiria pe no ngora yekne na wanti tairi ga yu

Sina tauroa inibus maya ra moni meten na no ari aro konte tairi kayo maya kanga ite akan tayo ka kunani kiripes pandang poni kana ko ayay ausura ye yo tayo ka ya karapa kori ki raisare tokarurun rona rona kina nara program meten na no program ke kuna ke atangre kina ko yo yon prani mauri FM 89.9 na wante tairi kayo wayon kana kuna mero katangri ape na ngora yak nak yon prani mauri FM 89.9 takantani amen katangan kuna mayo ay na puni pani mayo ay na nom no ora na wante tayri kayo tokora na ape ni kiripes ape u kiripes ari ana ki iro uya kain the Green Brothers.

Sinang buruk weko, nalikan kureko kami yo.

sina tauro ai kini busma era metinano ra kau wani metinano ari ero ko na wanti tai ri kayo ya ka ngai te kana Maori FM 89.9 kwa tai yo kani katanga upupusi te kuna ya ka ngai te kana au tai ni muando ko me yon panap ya ni niaki iro un ka Maori perieta kunan tenamo otia ya karapo ko riki ataire simi bugini kaina na bara program ya meten nono program ke kuno ake atangira kina koyo yon panan meuri FM 89.9 wayo ngano kuna mare kotangiria bon roko me yon panape ri ana kiron kameuri perieta ke point the red boys me yonoto

Meri minung ram kunam ti tukuran ano ya karo koy rin narata hindi na wan ti tayir kayo. Papi yung miyawad minis na kanunganunga ki. Ibon ti meto anape androani ko nara program are metin nanong program ki kuna ki atangira kina koy yung amperani mayuri FM 89.9. Ay rin kwera ko ti meto nungura na wan ti tayir kayo kana yung kuna mayako tangiri api anongura yakinak. Yon panani mayuri FM 89.9 na kwera ita ki kini message na kanara Facebook page. PPA Mauri FM 89.9. Nako na anapean day siku meika in kanakuwa kunam marakotang iya. Pena ngurayakinakin na wanti tatayrikeyo.

Meni min nung ram kunam te tukranan. Yakar koi lo ay narata in tatayir kayo. Ay pun si tapio wari kiti tiya kan wainang po wano ki awan kan nari aru kuna pian tokin akan wan nam awan ni kaki pos. Metin nanom program ki kuna ki atangira kina koya yuan panani mauri. FM 89.9. Ya karapa kori king kwe roka sunday tay nara Facebook page PPA mauri FM 89.9 nara program metin nanom na wanti tayo kayo. Ya kapara puri di kinakoy mgeri ya kini kinakon kunam. Ikukura ini kasa ya ini pa ramitin na rin na ano konti nga pong jawar wayo. Ya punday tayo kita panan kakaitaw na koy mgeri ko tayo metuan rana ini pa na wanti titayri kayo noong ram yon panan ni Mauri FM 89.9. Silang tauro ay nwa kina kanwan nara programa kay Mina na tauro ay nwa isuko may mkatanwa tari at angira kinakonan titayri kayo. Nakoya tena sinema yana yon tarawa ena karawaki ayapong nga miuni mani o a miuna ini ntaka wapong tipi me awan surai ko watanga wapi me ono nte sinare de maniep titai chawa te puina nte ngapong paina to wana de tre wowa moina to wana takawe teitera o te tepina ntara o ani meiro wia kan te taipra Oh, komit. Hau ayo iriana tokunari atangirek. Pon na iyo apeo. Eiro uia kain tepeo ni maiana.

0: Radio City, Radio City, Grand Opening, Grand Opening, Young Man!
1: Eh, nam nam kain na kain naman tayo o ay nang tawroin roin ko Valley City ni Bukamerwa ang kapi may suan ni naman ta dinanon na na grand opening kaya na kaupukin depong ang dekapong airway wan suray wawa tenga wapi mano
2: wow
1: eh dinanon na na kaupukin Valley City ay yo ako na ko na nori yai onyan naron fits shorts skirts tops away tay entrance yai na may bukimi ay nin naron ladies tops skirts, entrances, nape, o man in naron foxa, shorts, long pants, t-shirts, o wa may siriki.
2: Ay, ano tira ataw kung dita yayo? Kaya yata doon mga kana pong ito kayo naman dahil kinikas, o wa yu dita yayo. Kung lang po ni kakabendo ko roi yayo na nasib, na ito para very simply, eto roi, bukin tayo na. Yaman!
1: O yay na pa kaong din na niya na ko, naroon ti kao ni Makuri, Aine, o man, kaong ni Piri, nako nako, o wa hapon may siriki.
2: Apun nan roi kai tai ni kagara utai ni buka buka aku pun dia ni kan kiam kau ni dia ni city ni bukin nang one web pe na di rota di mana kan web ni na di rota web di buka buka ari ni na di rota di mana nor nan ni ni ati ni ni ni kagara
1: ya ina the packs ni bukin ni ai ni dia ya ai kai the side packs the ladies packs or wait the peach pack o ye ina pe pai nan nan dia naus o uma narun te pata the bright pen te na na ko o wa pon nang mai city
2: sexy ni ya ai ni kin na dan ni tu ko may buko na nakako very city on din si was ale na ko na ni buko ki buko ni was ya kin berga ina no may ngam ayo ti tay ya ka ki rura ngay na kan ki bas ay ya re ki nay para sila buko meru ala ka bi may sumo ni no ta bere ni bas ina na na kuran no din ani ni kampana awara kampana eh very city the kamon er well way in suray wo wa tanga o mo bi na kawa kamon

kupan ti meto nong ora yon pran meori FM 89.9 am tain kai tepi me awar git miniso enang por wai wake uringan pon wai wa na mga tauroin kai na kona kontiru ni kari kirong romen brani kiripes bukini kapene nong ram am rongo rongo kiripes ni tair kai yo rongo rongo na pemme kiripes tepe tepe ki me onnap na tauroin dei tari ki kanwa nong ram mem ketan wata dainan wang ari atangira kina kona takawatai bukini nong ram tair kai yo Nakoya nasina anausu o tapu agi esani makuriei MK kateimua tamen sitana. Sarita tera nanwanga are kamato anakiei nipuantesina o tiro inanonte makuri ae MK kateimua tamen sitana ntemeawei. Enepuaki teasua nikororoin anakairiri inanonimerurungina mea korakorana. Haki yasan nanga yei ngaya na kwa anamakuri. Niminita inanon temean haya wapi ime ni meawa teririki. Inepuwa ki weyan temeaw pa yasan yueteia. Awa nipusimaya na kwa kima reire inu weyana arepon meangan terau are sipene inu waya kina. So nimekina Yesu Kristo are yasan imete awa nimengawus. Pa puni ngaya desa nga tirau ni kuawa inanon tirau awata. Awa anime iron temote reita. Awa taani makuri ntike UC headquarters. Antepuka. Awa iyo iriana tokuna riatangirake. Muantira apepe ammakwe.

Nauri au kona nauri. Inauki, meno wabi meru awal sun wo tanga wabi mau nongko taka pere bukin taka po, ito waya pos. Au inain, ito pi meto wanan surai, wo tanga wabi mau nongko. Ngayaran ko yara kukan kana kuwa amkirin ito waya pos, taita para mea, tarapon na kon like it's trading, yon tinamba isuwa ni mewa akia, taporo wawa ni mewa, ke isuwa tenunga akia, tenunga ni mewa, wanua tenunga nongko, ibukin, anak api mai suwa ni nama tatara akiripas, Osko kurin te akin dan ko imipa. Sponsor na ki. Sponsor na ki. Ami kanuwa nga may rondang kampana. Ke ara major sponsor at Like It Trading. To waya boss. Punta wana na ba. Ang amin takakaro kini ba sa mamet na nora yay. Mente tayo yo. Wawa karinanin to waya boss. Pato wana. Te boss ari sagit tika.

Pona mewti na nun wikin ana kapni na isu wanikai na ameta apia mai kipes. Aikai rongrongon na pia maiu, rongrongon tipitipiki, o rongrongon na pia non na pia kiasan kata urawa ki, menna na ruhuna kariki rongrongon panani kipes, o ni warika kina koi ironga yeri na ta tiripe teos. Te karina nurara ke te wana te kanda na kampaunti unora ki, e kia te aita ptegue miang ni pakantai di te ponga arim kuananua. Iri posina ke meirou na reenora te kanganga yu, pa e kongwa ki iro yanis, Aye te uraraki, ainga yare na ko nora te uraraki ayo anta ko pa erangi ne kora kora, ntero ari erota ki ai te utana tapo nte kateitei, ari te kawai na ko nako, nte tai e te pui mewa nunga ye te minisi mi nte awa noa, nte moanta iriki. E takore ki te waiyo pa te kaiyo e poni pus anika kamene naki nte o nora ki kekei. Enge nane o e tuai kona anika meto aki pa e kanga antiki te kanga anga ayo. Eka mentua ki mena nopi ste pere sens pa yeye na waki bukin anaka ki bedroon. No anon peso o tarabate ina ina nui anon tain rungan anaka pui meisua didi kine kaino ame ta pere kipes. Aka unga ki kain ono aika wakani me te peso complex a wampo ntai aika mente po ngayu te kono po ngare na karawa ki peso ni mua menti awa ono wante pakantai ni karawa te pui me uowa nte nunga ni pong o te mua ni pong ngay te pui me te nunga yei pongin turai menti awa Ni me aguante cara naina ni karokua, te awa aguante pagantai. Abai, te aka uaponga te pui me aguante urai ere na karavaki ampo, men te awa ni me aguante cara naina ni karokua te awa isua, nte tairiki. Pa ariei ni paina te taratara roi, onta uira roi ame taapo, ari enaka kipeaki a ite drone. Pa yesana e besi saina i kiripes nangana ko te bubua te ngā te tara anako te tau teaka, tinanun anako me te ni peperonga anaka pui me isua ni kaino ame ta tiririki a iu, Ipukin pautokan te kaino ame tan tiririki ayo yo ni kiripes. E kota ki nepe menna nan pesi saina, pa irarikin nane oye nepe te puina te ngate tara. Are yang anepe ipukin kanwangan te kapon tianine ipukin kunan kiripes, inanun tain anakapui meisu wane kaino ame ta. Nenge nane wa yukun kotan anarita ke tamerua, saina nakon te tau te kani kiripes. Oante ita nunguram rungurungun apentipitipiki. Yes, it is a katira kiena pe kapakan te tau teka yo ni pisi in tai kana ko et short space ni vetei te kora ke kiasa ni kora kora ya kamion ona kon te tau teka pa ari ye ni kapara ye ya pure te sta pukina kena pe ankoa ayu ari e kapara para na ya moi pukin kina ki ya kain te ape on ta ko pa ari ye na ki kasena ni kuak e a pon se space ni kora pukina kon te rapata et the Fiji's Constitutional Review Commission te wike yo Imini ka pene nuwa pui me wa tiri dikin takara bus, imini ka tira ki ante ka miango o ka pakakin te tau teha kan tiri diki uwa watenga. E po nikira na yang wayu na kon te penu te kapong, o ni kura kura kote ante tua me wa tabu uwa watenga te pime tenu wa irouna. O anta ku pa kataurawa nti eru ni ka menu menu, eri ya ini putaki. Isa na peristen stepe a palau, as a rancho whips junior, ni ka mento ante kinna pa ape ika apupra apondia ini makuri, Omen meroro menga ia ipukin katoka kinte ka yanga to antiaron deita ki on ka wari ki ante ka nga meni pa ini puaka ai ga ma karo iroi ai yo banana re kana ko imi ni karavan na ka kata isaina ni ka paga kin na mi isaira re koroya na onen tipi tipi ki nei meia ki nte moni pon eta ko pei chimpa ana ka kata ia yo e pon dina non te tua naron ari esa ni ka koroya na pe ben ape ke tapi wa on na ki atebe eta ki tena ki ai Eta ku whips na kondeirio ni usiren pa ana te peia ngā pena na nawaki saina yo. E pon kataratara iei, patera aron na pena. Ni koroi reitake me pepeire aika arina non te esa o te kuaua.

Wayong kan ni kanuan nung ram katanwata men nam puta ki karako pa na ibigin nung ram de tikiribes nakoyatan nung ra yuan banan meuri FM 89.9 yakatanwata ikay meuri FM 89.9 pa inamuan tayo ki nusma kaniwaki kanuan na nakaingapong hari inamuan men chewani meawan takarangay na Ntepong nga, temonipong, tepi ime tenuan suray. Ipukin na rakan ako pa na ayarak. Arena waki mente sport complex, ipeso. Ipukin katamne yam, o kongraya kim. Kanwanipongin rungan na nakapi ime suwan ino amata, apera ay kiripes. Muantay kami ako am radio, nakonipana ni kiripes. Iyon ni Mauri FM 89.9. Nakon na rakan ako pa na ayarak ayo. Paakwa nga nira na pe, puwakon rungan pungin na pem. Hari na rungaki, ntepong nga temonipong tipi metenungan surai. May yani mayangam ngana arona pa yay, kangangan, temamana nga irong. Uring nga rekopon ko na anape nungura kanwana na kongura Mauri FM 89.9, menam radio online, dinanon na mopa o telepon. Tay mamani nga, hari na waki kanwana na kay ngapong Mauri FM 89.9, ni mua mentewa ni mewa ni karangainan tepong nga temonipong. Tepi metenuan surai, o watanga wapui mea onawa. Nikarokwa penin, kanwan teneponopo, ipugin kongoraya kim, kanwan rungan na nakapi mei suwa ni namata apem ay kiripes. Kamrapa o kamnatikiroay, inanon rungan pungin na pera ay tangirakiroura ay kiripes. Hawaan meiron te CEO, men te PPA. Na reita riki kanwan nungoram, katano tanday na nungari at tangira kinakona at takapeni antay. Ibukin nungoram titay riki iyo. Nakoya na sin, anausu o atapu aki yasa ni makuriyay, MK katimo at tamen si tana. Sa reita tiray na nunga, ari kamatoan akiyay nipuan tesina o tirao inanon temakuri. MK katimo Tamen sitana mentemea uwe. Enepuwa kiteasua ni kororoin anakairiri inano ni merurungina mea korokorana. Haki yasa nanga ya ingaia na konda na makuri ni minita inano ntemean hea uwapi ime ni mewa teririki. Enepuwa kikuwe antemeau pa yasa ni weteia hawa ni pusimaia na koni kimara irei ni weana arepo ntemea ngandrau. Hare sipeni nungwa ya kina. So nime kina Yesu Kristo, hare yasa nimete, awa nime ngaus, pa poni ngaya, tesa nga terau ni kuawa, inanon terawa awata. Awa nime ilon temo tereita, awa taa nima kuri, ntike yusi, heet kuata, mei ya antepuka. Awa iyo idia natakuna ria tangiraki, neu poni peini Yesu.

na tauro ari kin data kanwa nongram ngkatan wata men nampu takin kan ko panari atangira kin ko nan data ir kayu na ko yata nongra yo ani meuri fm 89.9 yakatan wata ikai meuri fm 89.9 pa ina montai ke nusmaka ni waki kanwa nan kai ngapung are ina mo men jawani mewa ndakarang aina ndepong nga temonipung tepi metenungan surai ipukin narakano ko pana airaka are inawaki men the sport complex ipeso ipukin katamne yam o kongora yakim kanwani pungin dungan anakapi may suwani na mata apera ay kiribes mwantay kami awam dirio na kwani panani kiribes yon yauri FM 89.9 na kwan narakano ko pana airaka ayo pa kwaonga nira nape wakon dungan pungin napem are inarungagin tepung temonipung tepi metenungon surai may yani miyangam gana arona pa yay kangangan temamananga irong uringa are kopun kona anape nongora kanwan anakongora meuri FM 89.9 men nam radio online dinanon nam mo pa utarepon taimaninga are na waki kanwan na nakai ngapung meuri FM 89.9 ni mo men tiawa ni mewa ni karanga inan tepung temonipung tepi metenuan surai ni karoko ape ni kanuan teneponepo ipuki ni kongora yakim kanuan rungan na kapi me suani no mata abem ha giripes kamdra pa o kamna tikiroi inanun rungan pungin na pera ha tangira kiroura ha giripes ha wan me iron te CEO men te PPA

na tauro ay rikin dayta kanwa nung ram dita iri kayo. Katano ata men nampo takin kanako pa na. Ibigin kong raya kim ko iti kiribes ibigin dungan nam kaino mata. Ay, awa kaan na yun. Nakoy at anong ra, yuhan panani mauri FM 89.9. Yakatan wata, ikay mauri FM 89.9, pa inamuan tayo kien usmaka. Niwaki kanwan na nakay nga pong, hari inamuan men siyawan ni mewan takara ngay na, ntepong nga temonipong, tepi metenuan suray. Ibigin narakan ako pa na ayaraka. Hari inawaki men despot complex, ipeso, ipukin katam na yam o kong rayakim kanwa ni pungin rungan ang nakapi may suwani na mata a pera ay kiripes. Muantay kami awam radio na kong panan kiripes, yon panan, yon mauri FM 89.9 na kong narakan ako pana ay raka ayo. Pa ako ang anira na pepukon rungan ni pungin na pem. Ari inarungakin tepong, temonipong, tepi metenuan suray may yan miyengam kana aruna pa yay kangangan temamananga irom. Uring nga are kupon ko na anapin nung ora kanuan na nakong ora Mauri FM 89.9 men nam radio online ninanon nam bo mo pao tarapon. Taimani nga are nawaki kanuan anakay nga pong Mauri FM 89.9 men jawa ni mewa. Nikarangay nan tepong temonipong tepi metenuan suray. Nikarakwa penin tineponipo, ipugin kong rayakim, kanuan rungan na nakapi may suwa ni nameta apem e kiripes. Kamrapa o kamnatikiro ay nanon rungan ipungin na pera, e tangira kiroura e kiripes. Hawa ni mayroon te CEO, men te PPA.

0: Na kay karawang pupusiya mengi on ko akoroy mengi ka akim ka bukin the green bag sim kan mo bukin ang karete sans o ay mengi ay ka kay imga ibukin mo boniyan tanong nabdem karita kilibes pakilibes ko boto
1: sa walang nikaligibay kay sa father kay tara na umengi na kya pa Neng neng kya kongan neng nanu punte kini neng neng neng kya san tatau rawa. Tari kaltem pagkiri peste po puto.
2: No, kawaki na mengem. Tay karena kom ken imain takawai.
3: Nego, ugin tera pa na ki karena kom ken ngka iyata na kanuana.
2: Ipukin ang papun tapem mamengi. Nangaya kawakin na ipukin isakin na tem. Ekir best, kopo to.

0: kokoa ny ayamo avay mipikiny promote na kena business ke amtapony mafuri ke amofanization community events open and public awareness ke hoyamo mantan kina kimiro yam customers ke ponam takete ori ke gaya khan pomin ta khaina meta ei
1: yamman yamman kar ko angai oni kram romoro no yon de bo de nom da ilo no interior are ngai ke na kona ni ta da ka oni ka suwa ta ke kar wan nam service na ko ito tai to wan ma dai to wan na kon de bo de nom da
0: o no koi mi na bo ta ke ni ma ko rezi ta uta ka business ngo bo ta ke na ro rei rei ka wa kurubu o ai poni ngai ran ka te ne ko ta ya ka na ko ki nam ka ta no ta yon interior pon to wan me bo kon nam plan ni bu ki nam ka ka ta no ta ke am promotion ke am kawai ibukin na marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kham target ni na mi products ke ami services ke ibukin na mi katano tai garang ni ponga na o meni ka khawa ibukin ayata tai te bodan na meta
1: what bang bang Ever making 9.9 was seen them in Kwawa, Akura Nagani for the Capel and the Nerwa, if you don't take a service, Ika professional, or sexy hair, that I know rates another, Ika Akuna, the Bobo Kitawa, yon the Bobo Kitawa, or in Mentorai, if you give me any boat taking the Maguri, communities up on the boat and Nanda, I yon the knee at the house, see FM 89.9, Wepa!
0: Kawarira, or Katanwata Mangaira, Ntepung, eh? Ibukin diki rong rong na panin ore ta kina koiran te nampa e ono wa tenua kia tenua kia to wana nime wa kia ke isu wa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: ke poni kawarida o pondrogo na na Frontex ipairiki ke kona kusima ayakiai mate muangari ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

FM 89.9. Tira anak kanawan nam tayo dikimay kanya takanta ni nga pa yapa ni pian naku kain ng weekend na tauro ay ni katikiroay ko bikini kanawan nam tayo dikayo na tikiroay kanawan nam tayo dikiroay kanawan ng weekend ari kipo ni pay na titaratararoy o ti takataw-taw kwa nga ni kukuray pian ako roay kanawan ng weekend tayo o wakaya takanganga ay ka kunakunan kais po mga ngay. Kora pa rikin doon na kiyong tayo ka yung, kwero korona ime yani miyangam, kwero korona ime yoni piyaw ni mamananga, kwero korona ime yepe ni kiripes, o ipun na pendo ko sinan ko. Na tikiroay kanuan nam tayo ka may kani, kora pa rikin doon na kiyo, tikiroay kanuan nam tayo ka, tikiroay masum sa pomo.

one day at a time. Oh, and then a bit. They tan wo wam de saura yon Mary FM 89.9 ting apong ei. Oi puni me waran kai te mini simu in tiawa. Vanua na pon te me tan de tan ako an puni kakamea ko me kanan ako ordinary ne na ko im.

Yo, ex. Get. Get out.

Oh, bon de me tona pe non rai na non te tava no es na un ta pe nuota gro na ko e pen si te no rek te menesta na un po rai te pe me wowa ka wa ke sta na pon wa ke na ko te song rai na non te kana nam tava no wei na pon na ngani ko rek te dei tan te wowa m ka yare pon te ta beste pon ai yo ke te pon no ri te pon pon wa ke ni kan wan te spanga mi ya ke to kam te pe na pen wa ke ni na non te te tai e na te me to a me ori FM 89.9 ne pon Wakin ako, may kakameruruam, taitan ako, wawam. Ani niya kaya ako nan, tawaroan ko roi, on kakameruruan na pekanuan roi, titawa na wayo. Sinati meton wakin ako, may taitan di kiti ito wawipukim.